Achumbagi tungna fam oiribi, ingla balai kolni hainare, thazet taruk nalakwolibi, nangnine nungsibi iramdam.

Kam suba nongmang kha makhal nongmang kha usong laba masigi magun khara topi mapal na sinba gum tawi puk thinbagi maramda mapalasi thum khara hap laga futuna thaklabadi phai chini ga thaklaga ising pawi manil na pukna ba phali amasung chaba tumhali masi thainagi ahallaman singna yamna sizinarami masini ngasi gi sidhi dakta thamjakiba nongmangkha gi kanaba singh

2022 Ogos kitang tara mangada Akas Bani Imphal Haudoki Matamdu dagi ngasi phawba Akas Bani Imphal na Manipur ki tongan tongan bi sei makhal singi asa uba phamak ama supi dina lakli Tongan tongan ba sei hekta sei dada ekoina ta dun lakli Pena gi sei hek nat isei gi sanda kunung isei gi sei da film isei matam isei gi sur sei sak sing Saikal saisat punamak matam ama natraga amada asaiba wakma kabi khorjai suba kayana saireng lamba saisem lamba ngaktani asigumba saireng ba asaiba kayagi sairolda lanthok chaba ikhoi gi thoramni asaiba ki sairol

aini ni jagat na nang di pinahay bani tambiyo ni nanay aibu Sri Soronda leng dana asay bagi isay mayek singgi manungda karehna thawai yaw na sang silamba lai sol isay gi mayek sing ngasi su pam na nungsi na dumak tanari saisak pa sing na sereng bagi isay mayek sing pam na bagi kudam mama hai baya badi tongan tongan ba saisak pa saisak pi kaya na sakpa isay sing akasvan Imphal da masing yam na lai basi magna kudam ni lai sol isay amadi miyo bagi punsi thawai gi masak tak pa isay kaya gi marakta sabi sano gi oiba isay mayek kaya masu irami haidok sabadi ngam jade thamoi nungi maichak se omchak nana sumak le lagadara punsi se

0: Carino sarai. Nahak na hari masibu. Ay gitsahi matanga sida. Mado, yam ikai pawapamdine. Imite icha uranu haina. Ipungo mahak na tamkrabani.
1: Nupiyo biay kwedi. Imite icha udaba haibase mapung padrava punchini. Nanay nupi na taugjariba thauranga simati. Aroiba oina nahak na yabiyo. Aigi inai nupi mi sar ningol haziraga nahakna matam khara laimina biho waram pumnamak aina sinazara bani
0: sarai madu mi oi pagi machat natine madu khak oi thokloi haidana kaya rakno ne aina no da hai tribas
1: ngasi haizari basina aroi bani
0: e khoda mashibuna ki karam banung tum khono Masibu Saitan ji macet oiroi thrane. Par pum namak oining bo oi krishnu. Nahaki ning bali thungjaram. Adubu shara. Pap jendrabi hajira agiya apam badubudi. Nahak na khungnen da badi daudi dana.
1: Mahak bo aina lu na chahana loi na rak paduna. Mahak na ayyamadi. Nahaki yai phana bagi damak khanduna harauna yarak pani
0: he khora pum namak nangi lilani tanai bo phabalam bi dalam jingbi ko pare thengle hingse pothar si tum dasi angak pani chahi kaya amgi matungda nasiti ayak mesher ningol Hajiraki mapamda Ichanupai Ismail Pangle Aikitara Male Masida Soitan Lehorakani Pumdama Kekoda Naki Sani Is Karina Aikilaini Pumakasida Karima Tomosidi My Kimari Pampang the Kari Tongsia the Tongsil the Ka Mangal naib nahak kan
2: Ibrahim Aihar Nang ninjir adu Nang aib ninjir adu Pil Bur pil
0: Hei kuda Hela Nakung kada Masing naib na salam tuk
2: Pil Aihar pil Ibrahim ngasi dagi nahak ki naming ibrahim ain kaurgada nahak ki masha ub phungjedrebi sarai bus saraha kaur adu ma busu masha nupa ama ibi ragada
0: chahi chahi cham shura ahlo har bai mondai ibo nahak ta ki busu Masibu Karino. Aiki Dicha, Ismail Bunahakna, Awaba Ipakta Tsinta Digadawri.
2: Ibrahim, Nahaku Kalibu Pumnam, Ayi Ngam Naku Wapangi, Kari Matan Shati, Nahakti, Ayi Atoiwa Rasul, Nahaki Nasanupa Ismail Bun, Ning thau tarani toy mapa wehen adu nahaki ibe masara choidan masanpa amshu anghangen magi maming isat thol mahatuna ai matam punnamakka ningjab ama uigen
0: ekoda karin Panglam na naay na nahag na putpili mo saktam, tapili mo na yatam.
1: Karino ibungo, lay kurang ba ni isang bikraga, aduk tamoy siyong nakapili ba karigino. Ayak na, sinjabagi mahina, inaw ibi mahazira na isano pa Ismail pangjare. Ay gibungo gidaramot tare. Nanay nubi di, pokpagi mahiyale. Punchiya se, mangkrabasu, ngangja krasano.
0: Jane to erbi shara. Aina ngasi kap libase. Awa bakinati. Nang aina khodagi mapamda. Ningjer pagi mai phanglagani. Ibuwa mahapak na nimiratuna. Tausar bayatung pinabiramle. Munnatao. Nasi degi nahak. Saraha aina kauragani. Matu da netana nahak na chanu paam sukhanga na chanu paadu ki mingna isak
1: he khoda he allah karino masay na tari ba pawasibo ay gi sahi mata ngasida ay gi bibo nungi isa
0: ngakano sara pum namak thak talay ba thoyo maaki nungdam kodi maaki mapamdadi Oi thokpa yadaba haiba mok leite punsia simati leijaba pumba thawaya simak ibungo mahaki mapamda kurban tauragada bani
1: nanai nu bibuso nahak na iman oi jabangam na balambida asman jawa phawalam jing bihuko

0: nung sha si su yam na sha re ai koi ibrahim gi da sang thok lu ra si apha ba wa pa su pi bi ram la si ai da ta ba da maha ki masa nu pa ma phang ja khre hai na su tai adu na ai koi ibrahim gi da sang si a kana kana lai ba ge musafir la ye
1: o assalamu alaikum mehman singh nanai bunuk sibiduna sebang hakta di phanghan biwa
0: wa alaikum salam khuda nan hak pusan bisano
1: tari bara sara tari bara nang bo mehman singh leglakli acha tha khalang seba ta ho sine mehman singh pujarakli ba ising asina khong sengdok biduna ukhasida ngai hakta botha biyo
2: Salam alaikum.
0: Malaikum salam. Ish, saraha. Nahak ki maithong da mangal amu ure. Na koi negi seba, ai koi pele. Nahak masak matau phajaraba nasanu pa ama phangjaba oiro. Ai koi bahar ki matam da amukshu lakhi gani. Matam du da nahak na tambak da nasa anupa ama soy da na pamlagalay rambo oiro.
2: Yala, ipuroy ba su, ay su, ngam na hanura ba si da, mehaman singi wadubu, karam na taza si gini.
0: Apang bi, koda na tohan ning babu, tohan bada, aruba hai ba ama layta ba nine. Ibung o magi mapam da, taza ba tamu. Mangon da, dua taujo. Ai koi sodom amadi gromorha haiba mapham duda chatka dori bani mapham aduda mi singna khoda ningna dare saitang yit thab ngak ta to duna leire ai koi makhoi bo leitum nungdum gi nong su handuna warak pa chatli bani
1: ikai khunda chareba mehman sing nanai no wapham matang di nija hoge
0: kari hainingi ibrahim
1: mehman singh na shaitan gi machat chat pa singh chaira ki pa matam da lamdam aniya du da khuda bu ning jab mi oi singh kali kum ba yoram labdi makhoya du bu di tek ta kai da bo ohen bi u hai na dua to jari
0: nak na pam li ba adumak ai khoi pang thok lam gani khuda hafiz
1: khuda hafiz
2: khuda hafiz
3: ai inai jabi hula ibrahim se kaya athoi bu mapu mahab ai gi ming de kathok ni miui bagi seba phungjeri ai ngak papu e ma bu ai ha macha nu pa ani smile amadi isha pibi angak pani mana smile du kaya gi matik nungsi jabage hai bashe ai changyeng to putai ngasima ma gi mafam da changyeng haurake ibrahim nahag nan gi nungsi jarab nacha ni pa smile ase puraga

0: karinone ay isa atong mo na sinatawari si po. Noong matay mong sila matamsana hanjalag tiri si po. Mapalay taraba makhoy po sa ano ba yulak pada. Amak palay taraba po siyan si. Aton ba? Nanggi marang gida magtani ko na yaman na tatiri ba siya. Nga sisyo kang liba niya. Nang di karihimatahe kang dida. Punamak po kang bi ubi bangamba mahagta na di ay tamoy ay tausin taurang si kang langwa niya. Imagi atomba.
1: Ho, karigumba mata. Kaino, miga matalay tabazala. Ho, kainom tahang jage.
2: Kana. Oh, yani.
1: Yum si bu, ozama nigi.
2: Mani. Ato bu mahak masadi niya. Boro birkra hayal secondary school daw, ozawo ina posting de laiki.
1: Ahoy, ay su kang jay. Ay su boro birkra manak tagi ni si.
2: Oh.
1: Ay gimbing na, ayin bikaw jay.
2: Oh. Waraw bigano, ay kang jaru dari. Ay, ozama nigi loina bine, laybak lay. Yani, som de ta sang biro, sila ka kapiro. Sila eta paminarasi. Lam sang la, pagi yang waram mani, kay jani tau isitia. Sa ising gadi.
1: Ay, hotel sa zari esi.
2: Oh, adu di sa uwi na taksira na traga ay mahi uwi na.
1: Yara ni da isi, ho na birarurano. Ay isi. Tang gada, ikoy ikurag da tunglu gada bani.
2: Oh.
1: Kara su tiang krabasi da.
2: Oh, tang gagi gari di ne, tiang abaw adung pang bani da. Itum da lakbi bro.
1: Ahoy si, ay si, kari hai na.
2: Oh, hai biyo, kari wapam no.
1: Wari si, kadai da gihaw gada bano.
2: Ching na bi gano, hekta hai biyo.
1: Wazama ni gi pao, tabi da bra.
2: Kari pao no hai si bo.
1: Ozamanido. Yam pavani. Mana egi tatam nabu, luna tobi bane.
2: Karino. Kana no tamna haishina.
1: Isie, nang saugun go. Hai koi kun gimme sing do. Sai dang laba, mapam do the naung na hung lak pana yam bane. Sail tungi pibam su, pana daba. Aduna, matam zana yum da pao, hide the boy longer.
2: Oh, a ying be. Nanggi pao do karino hayo.
1: Ije, ozama ni do lahi kidre.
2: Ha, kariya.
1: Gari ji accident namada.
2: Karino hay si bo. Kaida ngay no, kamdaw na no.
1: Ije.
2: Nate, ay bo ayin bi. Ngay ko, ang tangay lang ko. Noy wa jagi manaw sing, iko bo inem bo, aso makatang bo yung si dalay ba ni, ay mo ibo ang takaw rukike.
1: Ije, amok tangay bi ko. Si, amuk tawa kalai tana ai kai lom ta hai ja ki ge ba
2: hayo ayin bi karino hayo
1: isie wari she yam na yam isie na mun na

0: Ing oy, imawa hagi. Nang suno mata yung sigi tabag yao de ba makaisa tunalay rabanina. Imong sigi huo ba mayam si huo do na dumle hela si hari pero. Ay su nang gitamo su opisa tunalay re. Nang nanu hengan ba dagi numita ba pawa matam sai kangde sa di kangde. Tena tena hanjile ibesibu.
1: Ima, ya ada dengan tahu bani. Kau itu, ya agak herbadi, aji kapun bani.
0: Atu ni.
1: Atu bu ima, aji kapun bani hai dengan su. Ima na ibu macam ni na uning yang ning bagum. Hongi angang singa dengan su. Ibu mabum mayam bagum rakan dengan manak tegi hendok dengan catok haning dia ima.
0: Atu su ima kangi. Ma koi gida ma nanggi tamoi ka tokre hai ba. Adu bu, na tai ma sinane a koi ma yang isa na takna ba ho na ba. Pisu pijam, adu ta na ta na ingol sigi taji luri ba yin chang na pising se. Asuk na hawi riba ma na ne ma kok sida ahan ma anghai kok se la ma se chalaga ho na riba se. Nang su tanja yeng laga ne su ti no mi kumba da di kara di yao sin ba ya ba.
1: Aisyah, kanhalai jadra ba hongi angang singa dogi hona bada. Nung maizing namita adagi suti gumbadana bu hena cilli da ima.
0: Hoi ni, angang sing do nang da nati aisyah nung siribani niya. Handa ti aisyah kalibani.
1: Kari.
0: Makhoi sing dogi angamba karino karadang mating panggye da na.
1: Ima, nang na angamba mating taubiyo ko ima. Ado, ekoy hongi angang sing dogi hana tau sila ima.
0: Ya ini ya. Do home sing de lady ba angang sing ayi ipam da di sa manai
1: leba ka si de lady ba home gi angang sing ayi sin nau ngak tane ma khoi bu uraga awa nu ngai ya na ba tam thuk phung khang da wa khla ma ima ingon de hek hek pawe
0: mama ma pa lei tar ba angang sing gi pun hi awat apa gi pun chi khong chan ai na uru da ba su ma sa na ta ja ra ban
1: niam na di Hongi angang sing da matim pangi pangi hai ba. Miam na pang bana makoi da maning thung bana ti le.
0: Ai na pok se bai sa sing si pau maning thungan bangam dra ba si da. Mama ama pa lai tra ba angang sing du di karam na maning thung ni.
1: Mama ama pa na nau kon dra ba angang sing ni na. Ngai hak tha do ki ba da. Amod akai khang da ba makai sana gani. Aphang aphang ba cha gani thak gani. Ima makoi bu doctor sunat ba ai na doctor. Ozha sunat taba aina ozha sadna makhoi mehambu scenery bani makhoi bu nada yek tana ba kanna sajel ta hondana hotnari bani ma
0: madu punamak to hotna hotna na nangi phire pusuma sakhanga da ban imana nga siwari basi nangi phire ki da mang tani ni
1: ma ai ai angang ma chana tri hai ba
0: atun ba nang matik sadri ni
1: ma jumi ma mama oi bising na masa singi da mak ta yam na wai hai ba Ay sukhang ni hai ba?
0: Why? Ima yang why? Ngasih di ne? Nang bunung si bagi tamoy de lo tu na tamli ba makon si toke hai rakli.
1: Kari makon toke tau rai ba? Ima, akang kan biyo. Buksil chau tok biyo ima.
0: Ngasih su nang gida mak akang kan na buksil chau tok na lay di ne?
1: Dube ima, kanalai jadra ba ngang singa dugi siat na ina na ba Supli ba pirol pau ba makoi na suba ngam da ba sing do ai na suri ba ni madu da natte seli li ba singa du sengai ba yaura ba su ai ni ya tum na phola ga selan li ba ni ma
0: hona hona ba ka thok wa da na tai bang ma pu na u ba ni
1: ima
0: isa na nga si hong gi angang sing du gi manak ta lei ri ba do tai bang ma pu gi manak ta lei ba gum ba ni
1: ima
0: atuan ba ima na nang gi lambi tak pangam dra ba su Taibanggi mapu mana di nanggi lambi no mana terganong madi soi dana talak ikani ko.
1: Ima, ay na hongi angang singa dugi manak ta makoy ka laymin na ba makoy ka pun sigi maram da ngang ba video kara social media da upload tau ruba dana. UNICEF na sinba conference ama da saruk yana na ba ay bu kore eh. Ima, ay salu sura ima.
0: Salo. Apa waming thon purak tu na imagi mang si de ler lula. Matam du da miyam na nayam ba na khalam wa khal sing do. Numit ki mangan phang wada likla na tung ki pagung khangan si. Lao, 이마하고 와리샤가다 봐 야함 레이디

Tsatsatsariba toron pare nga sigi. Nga sinung tilpong marikaminit mga chat pamatamda, tahan dya gani, mang laybak ta, ay giiray ba. Toron masibulan topi ka daba yung naan bablo, amati toron putok pa, nung tombam, Roma. Ngay ko ta kisi, tahan dya gani nung midang warang pong mga kaminit ani, sumang lila, refuse.

0: 라이쿠람.
1: 라이쿠람, 라이쿠람 응비 담연티 보이 거기 가서 기 토르마시다 다람 녹저리 공바 마칼레카 해피 브라우지 해피 기브다
0: 공바 마칼레 레전네 카이자이 모리네
1: 음흠 난데 밤리 카이데기고 호이 나 솜는 가시 거기 토르마시다 가리가리 와팜 노풍도 비도이세 해비요
0: 내가 시기 이제 생사람 가기리 조다마도
1: 음흠
0: 아직도 무아이나 이마품다 컴퓨터인가
1: 음흠 hoi hoi lila nungai habisi ko yam nungai je khoi so do ato pa wa phong ga di phong do pina ba le bi dra bo song ge
0: yam thau ya da jang ki de a de de phon ta chi na ga so phang ga ba de na chi de sai to ge na ba ko ne
1: la som gi na ta radio set ka le bi bra
0: lai ten ga
1: hoi ado iko khara thok pa hai ta re ko ado iko tholak pa se som na ga pa se phasa na ta ba phang ja de ba khoi so dun thorom san dok pa de su adum masin nungai ja de hai ja ri pa ko aduna hoi hai bi ma khata bi
0: ten ten wari tha ja nungai ja ba hai ta re
1: hoi hoi hoi hai bi ma khata bi yo
0: ne ka na a te ko la ja san si ja ge ha chi di khan ja ga
1: hoi hoi ado yam tang na phang ba cha si ma thang da di ko sung soi soi da nai sa gi ba wa phom su phong do pi ra u yam kui re to bi ra ta ba hai bam su tak pi ra mi ko ado yam no mai
0: ni re sana oi da phang gi re ne me
1: ha ha
0: sana wa gi gi ti get ten ya get ti da phang gi da ding a chi o phang da ya
1: ba try di to bi ra ga su phang phang da boi do ra na tra ga thabak chin da da thabak chin da na try to bi da boi do ro
0: thabak chin da na te sa ge din to wa
1: hm hm
0: ha da ge chin chin di pho pho ka pa sa ke to ga ni ma chi di
1: ngasi di laipak phab hai bodo ori bane ba tha hai bodi january da phangra ga ngasi jun da ne pa phangise adu yam yam phasna gap su lai khre wa phang khara di phongdo piram badi yab za niko yam tang su
0: phang
1: hoi hoi kai de kai de madu gi de kai de duma khata ba da yam tang na phang biba singa de gi adum su phang biba sing ko adum wa pham sing phongdo pirakani haina su thaja thaja ba thamjage ko yam nungai je khoi gi thorom ma sida ko do birak tu na sarog ya birak pa ma khata ba ko lama mu 다 같이
0: 네.
1: 다 같이

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, lady.
1: Good
0: Saromda Taram Nokcheri Kanai Birabano, Minglepham Takpiyo. Susila Taram Nokcheri. Susila si yam nungai biba mali ko manda se. Yam kanda nokpam su taza kiko.
1: Beta ai ye ponde, ai ye ponde, ye tau budi si pang pang biu ko me da. Ni wa pang ye dum hai le ye si blok ka tok sang ya ta la na khan la ai number de.
0: Kana gi number rein tok bi re isi bodu de.
1: Ni ai ipu be ye. Te ye tau ko ni ma. Ni de ta ka ba khan la pa da re na ta tau gi.
0: Hoi hoi. Ajo di ipu roi begi number sine hena radio si ga chana gra ba maliko. Kashwani ifal ga. Fagi tong jawab ni ko, sum tanja na cakap dengan tauri orang gani ko isi gumba thawa timing oi puna, mana mui raga. Hoi hoi, hai biu kari keram bawa form nong asih susila na ikhui ye, akashwani fagi good afternoon ladies ke thorum dah thambi doise. Hai
1: hajar ni begini, dah ni biu disini seko. Tabaku suge harba di tabaku wate hai tong ni da.
0: Acum bani.
1: Atan sing da dan pagi na tin pang boy na ina hai hai jaba hai tare ko ni da. Aba tu bani khang de lon bani khang de tong pagi na tin pang de ke. Hai ye na khang de du ko ni da ti ai ye tin da du ko ni da. Apu ho de ma pa sari kan de ko ni da. Ipije apuro de panza y canda di magi reina tale ma puro de tiru una tau de na se va si di tau de na tau bi e du ma puro de na na ke di kari gumba na ra pa ya ora canda di ma sana su ipije na su me da si ti na su ang bi ba na su sin na ta ba hai tare ko de ta de na mo a de ta ba hai tare du do tau tau gunsi and hajan wai tai na da kwa tu ami na ti nu a ti nu a ni a ti na ti u di sin na hajan wai na da
0: hoi hoi wa ra ba kan da su awa ba misak tu gi ipuroi boy gera na traga loi na bioi gera ko ani mag mating pang na ga da bani ko aduna bo yum yum ban mi na ba haina haina ri bani ko yum pan mi na si haiduna aina nungai ra ga nungai ra ka anda da nungai mi na ba aduga wara ka anda na hunduke hai ba du di du di line su yaroi ko aduna line su yaroi mi na su yaroi aduga matengi teng pang na ba hai ba si di imunga magi yum yum du bu pan bi re ba nupi amadi nupa ge ani gi ani maki chakhat pa purak poi ga dori bani ko aduna ma si di ma mi pung khudi mak na ma sam sa na su loi ni ma khangna ra mani adubu khangna ra ga sumi oi ba hai ba si atan ba hai ba musu lei ko atan ba na che la ga pu khidu na hekta thabak se suning ngak taba tong ning ngak taba ko adugu ma su adu mak yau ba lei aduna adugu ma mayam do thadok pi ra ga ipuroi bagi mateng adegi agi yumburin bigi mateng oinaba ipuroi benasu yumbir yumburin

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Kanao ibira pano mingle from Takpio.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Mingong tang kang jagelay from ga.
1: Sekta dagi sa tiyaran ni tong biye.
0: Sekta dagi sa tiyaran ni habi pago. Hoy, sa tiyaran ni taram nokjeri ko'y gitaram si dagi arak kadi suroge suroge abirak pa.
1: Madam ay panayam. Panayam ko
0: na. Panayam, yam, habi ba ni ko? Hoi hoi. Nung ai biriko san dia ni dia.
1: Hoi, nung ai jadi da.
0: Hau jik sibuk kai kai tau biram ibano.
1: Da mai dukan tau je ye.
0: Oh, dukan pambi ba grocery ki oi doira na traga ki mo kai kagi oi.
1: Dukan pam je ye.
0: Grocery du adum nong ma da yam na set par ka mai tau isik ta da.
1: Da. Nong mo nong mo ge habi ni nong mo je yam set ki awi. Nong mo je kala handa na ki ki awi.
0: Hoi hoi. Adum set le raga dina tra. Oi, nong musuk kara set, nong musuk kara set dah hai betul ni ko. Ado, sendiri ni ngasih dikai kai matel habi lagi.
1: Ngasih dia saya uti tong.
0: Yes, hau betul ni ko. Ada di matam si ke yang nanti nama kang sulak tu lekwa. Hoi, yang nahu betul ni. Ado,
1: kai.
0: Oh, ija nu panah lele ini bu suai si.
1: Eh, yum degi pulak pan.
0: Oh, yum degi pulak pa. Oh, aduh dia amukeh na atang bani ko, bazar lagi lah iban nanti, bayum degi pu aga cawas dia amukeh na mahau sulayram gak dorim neba.
1: Ah,
0: hoi hoi. Aduh ngasih phone tau bila isi bokari keram bawa faham no, tapi doy se happy yo.
1: Madam, jadi mai mengaze awam dari kuli seru wale niti kuli ko.
0: Hmm.
1: Mera kaji tu ini tum desa mana ada mengaze mahal disko mengkangde, dari sabu mengkangde tum nesu mengkangde.
0: Hmm.
1: Aduh,
0: masa
1: kita
0: ngi
1: ing
0: ngamamale. Hoi, mayam pun nako, ing nacik na nungai na wakalita na, lain mina bahaya besi mayam. Apun bagi apa ambani ko, masih su oi boys nuko, mempun nama kioi na, nungai efana ing cik na cakut na lain mina bahaya bedu oi mina si, atau pawa farm sing lebih raga di fungtuk pina bahaya jadi sendiarani.
1: Madam, kasut kadu pedi hani ngai di lagi dressum, ngai tena hai jera mina adubu.
0: Hoi hoi, pumna makii mafam da wa wakalai tana ingcik na lemina bahai bedu oira si hai na mayam punna hai mina zage duga som sibo imau ga phangbira bo.
1: Ai imau ani phangne.
0: Ho adudi ai haksu khanje eba imau ga phangama dong male na da adudi imung manung gi thaba inkhang ga disu dau dau biram dau mandre ko imau ani na dum hona biram dau male.
1: Dau ba nei tre.
0: Tu dong na dong dre ba.
1: Mung sing ya de lei buin tau ni na de bu ja ni amana la u sing u bagi tau di han de na to mo na o to tau di ai ni pa ga ai ga na. Kan tau ri.
0: Hoi hoi amat hai ba di masa masa gi tau am mam di lo ai mak punari pisata na ri na takpi ba ne ba. Yam nungai ba imung amani ko aduga isagi oi bo hoji icha imosing la abani na isa su ipuroi ba ga nungai na dukan phamdu na pothami na ri haina takpi ba ne ba hoi hoi yam nungai ba pun si amade su hingira mi ko somse aduma nungai na pothara ga ko nungai na wakhalai ta na na de ekta na hingbasu adum oi bi ko aduga khoi gi thoram sing da aduma saru ga birak na basu makha ta na mu haijari adudi
1: yadam na tam yala se taung ni ida heta jang ke ni ta mi ni
0: hoi hoi tamin na si songi khonjel su duma khoina tazan ingli bani ko haibadi ai kuire e ma di tor khidre kai na khan bu su khu su dum yauzari bani ko aduna som su dum phone tok biro u haibadi ai khoina thamzari ba kashoni infal gi thamzari ba court hapta ma mam leira ga hapta ma mam ka la ga tok biro haibadi ngasi tok biro aga haing amuk tok biro padu din na tab ko aduna dugi wafam de su
1: inbina ba ngai ngai ba thabi ro khu bi ahan wa da mina ni la gum bai sai gum bai am
0: Hoi hoi hoi. Now boy gi say su adumak thazari ko adumak makha tane su thazarakke khoi gi thorom sing su yam nungaina adumak tabi ko punsi nun sangna nungaina na da ekta na su lebi ko adudi makha tabak ko lama mu lokha na bangai jage thagachiri khoi gi thorom sida sarugya birak pagi damakta
1: thank you
0: thagachiri

0: Tabiri ba kwai pum na makpo kungang ki thorum na taram na okchari ibungo yupasu yobire e
1: yongjara glai sebe ma
0: lengshin bisi
1: fane fane
0: ngasi di sago se numitoi bani na ai khoi gi thorum sigi aroi bada lamdam sida lairi ba kungang sing da paikhat liba tongan tongan ba thorang singi matang da wariwatai su thamjari adubu hari ba wariwatai si tamina dringai mangoi na na moirang sai mate ka matara ga ai khoi gi thorum si hongdukshi ngasi ekhoi gi khunggang gi thorum sida moirang sai sakpi ga dauri bisi saikhom pinki devi ni aduga sakpi ga dauri ba matang na loi ka ba gi matang si sakpi ga ni ngasi khunggang gi thorum si hongdok poina ichilupa taminasi